0: enu ye sawa ya program amani ge kanisa ne Bishop David Chiganda wewe mukisa kawo uliriza eranga boyiga
1: buno bwe bubaka bwenjiri nubulabirizi Dr. David Chiganda okuva mu kushenta fukaseta mengo wone kuchinana mweda akatumize mweda Spice FM umulabirizi Dr. David Chiganda muwelezi chokusabira cho umubulire chichoize umusindikire nobujulizi sindika voice note nika video kwa WhatsApp ye kuzio msambuzio mkaga Mwenda satu. Umulabirizi Dr. David Chiganda akuroba zo kwa gilo baka bwenjiri ukusiga nangi siage na maso yiba zabantu behoima kakomero chenjojo chukube chankwanzi kagadi nibitu mibirale bididanyi mkama kuwa mkisa
2: meseji yangu ilo ayro uwa baka wangu ilo ayro ino mtuwe gulimuli zungu denga kufu onolikika how to tap into the resurrection power osobolo utia okweroba oba okukwata oba okwekonektinga osobolo utia okweroba mumanyi agokuzukira basebo ne banyabo obanga waliwo kye twetaaga olwaleero mu bulamu bwaffe twetaaga resurrection power twetaaga amaanyi g'okuzuukira mu bulamu bwo waliwo ebyafa ebyetaaga okuzuukira nina amawulire amalungi gy'oli nti bigenda kuzuukira mu linnya erya Yesu naawe olina by'olaba ebitakyali nga bwe byali kyekyabibaako byafa naawe olina prayer life gy'onoonya mu bulamu bwo gy'otakyalaba naawe olina fasting life okusiiba kuwasiibanga kw'otakyalaba tomanyi kyabaawo luli wasiibanga ewiiki n'ogikuba wali kati obeerawo akasiba olunaku lumu nga lwakatambulako essaawa mukaaga enjala n'ekusimba okuva waggulu paka wansi nogandi basooke bandeetere gonja wa bibiri sooke nteekeyo gonja nja kiyunga wandibanga waliwo ekyafa mu bulamu obwo si egwe ayasabanga essaawa nnyane ziyitawo ng'okyasaba naye ng'olabanga ddakiika abiri nga bakuyita buyisi owaayo jangu okusaba tulekere awo naye ng'owulire okyagenda katobeera wakateeko ti emikono waggulu wakatandika okusaba eddakiika ttaano emikono ne gizitowa waliwo ekyafa mu bulamu obwo ekyetaaga okuzuukira waliwo amaanyi g'okuzuukira olwaleero mu linnya erya Yesu agagenda okuzuukiza obulamu bwo ekyo ekyakuwamba kigenda kuta mu linnya erya Yesu bizinensi eyakolanga amagoba kyekyagibaako by'otunda si bibi abalagi babisuubula naawe gy'obisuubula naye ebyo byakwata ettaka byakwata enfuufu babiramuza bulamuza bafuuka basawo bakebera bikebere ne bagende wa neiba ne babigula ewalala gw'okola bbeeyi gw'okola ebbeeyi kugwe kwe bategeerera ebbeeyi eyaddala naye bakoma kugimanya ne bagende wala ne babigula waliwo ekyafa ekyetaaga okuzuukira mu linnya lya Yesu waliwo ekyafa ekyetaaga okuzuukira si egwe ayeyamanga ebintu mu kyaki n'obireeta ki kyakubaako okubeera ndi kati okoma kweyama n'ebyeweema nga tobireeta si egwe ayawanga ekimu ekyekkumi nga naye ku siringi bibiri ojjako ekimu ekyekkumi naye ku kikumi ojjako ekimu ekyekkumi obwesigwa obwali mu gwe nga butiiriika ki ekyabaawo kati olyandye buli akalabikawo ovaabira kavaabiro nga yesu naawe ekiraba ffe baakabona bantu banvuma kika kitukuvu gwanga ddonde entiisa mu bulamu bwe yafa entiisa etya katonda amaanyi g'okuzuukira bwe ganaagwa ku bulamu bwo n'entiisa eyali mu gwe ng'etya mukama egenda kuzuukira mu linnya erya yesu erinnya lya mukama lyebazibwe nnyo Luka essuula ey'ekkumi n'omukaaga n'olunyiri olw'omwenda lwogera bwe luti nange mbagamba nti mwekwanirenga emikwano mu mamo n'atali mutuukirivu bw'aliggwawo babasembeze muweema ziri ezitaggwawo wangi olw'ekkumi n'olumu lwe njagala kale bwe mutaabenga beesigwa ku mamo n'atali mutuukirivu ani alibateresa obugagga obw'amazima bwe mutaabenga beesigwa ku mamona atali mutuukirivu mamona kyeki gamba nti ze sente kidde munkiwulire gamba nti ze sente sente kintu kya mubiri sente kintu kyaki kya mubiri era ffenna tukitwala nti sente it is an earthly thing kyawano ku nsi kya mubiri ffenna bwe tukimanyi newankubadde nga nja kukulaga mu maaso nti sente zoyita ez'omubiri ate za mwoyo. Sente zireetera omuntu okugenda mu ggulu oba okugenda mu geena ku bibiri. N'olwekyo ngo kyakiyita eky'omubiri si kya mubiri nnyo, kyandiba eky'omwoyo. Kubanga Bayibuli etuuka n'okugamba nti obugagga bw'omuntu we bubeera n'omutima gwe we gubeera. Ffe ffenna tumanyi nti Katonda bw'ajja okukebera omuntu akebera mutima. Ate sente zibeera wa? Obugagga bubeera wa? Obugagga bw'omuntu we bubeera n'omutima gwe we gubeera toyinza byawukanya. Katonda kwapimira obulokole bw'abantu abupimira ku sente. Kubanga Katonda akebera takebera bigere, Katonda takebera matu, Katonda takebera birevu, takebera nyindo. Katonda bw'ajja okukebera omulokole akebera wa? Mu mutima mwakebera. Era toyina bw'ogamba nti Katonda yampangula ndiwuwe bw'aba takuwangulanga mu bya ssente. Ngenda kikuddiramu ekitegeere bulungi. Katonda bw'aba tasucceedinganga kukwata ku ssente zo n'omutima gwo tagukwatangako. Katonda bw'aba tasucceedinganga kukwata ku ssente zo nga tazituukangako, kitegeerere wa, n'omutima tagutuukangako. Kubanga ssente z'omuntu we zibeera. Sikyabawulira. Ssente z'omuntu we zibeera n'omutima we gubeera. Katonda bw'akwata ku ssente n'omutima aba agukutteko, bw'akwata ku mutima ne ssente aba azikutte. Bw'olaba Katonda tasucceedinga nga mukwata ku ssente zo, nga ssente zo gw'olowooza nti wamuwa mutima, nga gw'olowooza wagumuwa, naye nga ssente olina gy'oziterekawo ewalala. Mutima gwange ng'okuwa okakasa otya? Omutima agumuwa otya nga gwagukwatako naye ssente tazikwatako? Ssente tatuuka we ziri n'omutima yandiba nga tagukwatangako. Nteeka okuba nnyina gwe njogera naye kino kya leero. Bayibuli ebuuza ekibuuzo kyangu nnyo. Kale bwe mwanga temusobola kubeera beesigwa mu mamona atali mutuukirivu, ani alibateresa obugagga obw'amazima? Ekitegeeza ki? Bayibuli erina kyeyita mamona ate erina kyeyita obugagga obw'amazima. Obuli awo bwongenda bwogerako akadakiika. Bayibuli erina kyeyita obugagga obw'amazima. Ekitegeeza ki? Kitegeeza nti ssente si bwe bugagga obw'amazima. Bayibuli erina kyeyita obugagga obw'amazima. Obugagga obwo obw'amazima bwe njagala okwogerako mu kadakiika kano, obwetaaga mu linnya erya Yesu. Obugagga obwaki? Onabuuza, bwe mutaabe beesigwa mu mane zino ssente zaawano ku nsi, ani agenda obbawo obugagga obw'amazima? Ekitegeeza, the way to qualify, engeri gy'okwalifayingamu okutapinga mu bugagga buli obw'amazima, kulaga bwesigwa bwo mu ssente zaawano ez'oku nsi. Nsobola okuwulirayo amiina ng'emu. What are the true riches? True riches, true wealth, obugagga obw'amazima kyekyo ssente kye zitasobola kugula. Wangi? Kubanga zo ssente bazoogeddeko wano. Ono agendi bwe mutaabe beesigwa mu ssente, bwe mutaabe beesigwa mu mamona atali mutuukirivu, ani alibawo obugagga obw'amazima? Obugagga obw'amazima kyekintu nga Katonda yekka y'asobola okukikola, nga ssente tezisobola kukikola. Katonda nga y'asobola okukikola, nga ssente tezisobola kukikola. Ekyo ate Katonda ky'asobola okukola nga ssente tezisobola kukikola kye kisinga okwetaagibwa mu linnya erya Yesu. Kitwali yayanidde nnyo. That thing which God only can do. Nga ssente zikomye. Bannange bassebo ne bannyabukamba buulire, waliwo ssente we zikola watya? We zikoma ngawo Katonda y'ayitawo. Waliwo ssente we zikoma. Ssente zaanukulira ebintu bingi nnyo naye si byonna. Waliwo ayagamba ifeeza yanukulira byonna, that is wrong. Tesobola. Singa ebadde yanukulira byonna, omusajja owa buwumbi bwa ddoola olukumi teyandibadde mu kofini kati. Yandisazeeko akawumbi kamu n'ekitundu oba busatu. Nagandi abaayi mumpikemu omukanzirewo. But it is too late. Waliyo ebintu ebimu nga Katonda yekka y'asobola okukikola. Mulokole ssente ozeetaaga? Yes. Naye nkubuulire, weetaagayo n'ebintu nga katonda yeka yasobola okukikola, nga tebakitunda mu supermarket, nga tebakitunda mu Nando's, nga tebakitunda mu Garden City, nga tebakitunda yo mu game. Anji wetaga yekyamagero nga tebakitunda, nga katonda yakikoze. Bweba tonantegeera tofaayo, ojja kuntegeera. Naye mu kunoonyereza kwange kyenzudde okusinziira ku lunyiri lino lwetukyaliko luno olugendo, bwe mutaabe beesigwa mamwe n'atali mutuukirivu, ani alibawa obugagga obw'amazima? Obugagga obw'amazima tumaze bobulaba nti kyekintu nga katonda yeka y'asobola okukikola. Tebakitunda mu dduuka, tebakitunda mu katale, tebakitunda. Naye okusinziira ku lunyiri lino lwetwakasoma lulaga nti engeri y'okutuuka ku kino kyebatatunda na ssente, engeri gy'okwalifayingamu otuuke mu bino bye batatunda na ssente. Obwesigwa ate olina kusooka bulagira mu bya ssente. Ekyo ekisinza okuntiisa, waliyo ebitatundibwa na ssente. Okuwonyezebwa tebakutunda na ssente. Omwoyo omutukuvu tebamutunda na ssente. Amafuta tebagatunda na ssente. Amaanyi agagoba dayimoni tebagatunda na ssente. Simoni yagezaako gagula ne bamukolimira. Yalaba Petro ng'ateekako abantu emikono, bagwa wansi w'amaanyi ga Katonda, basumululwa, bavaako emizimu, bajjula omwoyo, n'ajjayo bunda. Naga Petero. Petero. Munjawulizeeko. Munjawulizeeko kapawa ako, nange ngende jinja. Mbakwatire eyo. Namuga ndi okolimirwe ne ssente zo, kubanga olowoozezza okugula ekirabo kya Katonda ne ssente. Waliyo ebitatundibwa na ssente. Naye Katonda bw'aba n'akwesiga nabyo, ate alina kusooka kulaba bwesigwa mu ssente. Mu bya ssente weeyisizza otya? Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Maria oba Mariam, bwe mumanya obulungi, yayasa eccupa ye ey'amafuta eyali presentinga sente ze, kubanga Bayibuli gyogerako nti yali ya sente. It had value. It was a bottle of value. Yayina value ya sente eccupa ye. Era Yuda yagamba nti singa tugitunze twalifunyeemu, sikyabawulira, singa tugitunze twandifunyeemu, siwulira, singa tunze chupa twandifunyeemu sente. Echupa kiregeza yali presentinga sente. Echupa ya Mariamu yali sente. Naye wulira ekyama we kiri, Maria oyo yalaga obwesigwa bwe mu sente, n'afuna feva etagulibwa na sente mu maaso ga Yesu. Feva olunaku lumu n'emukolera ebitagulibwa na sente. Abantegeera bokka kati be bakubye engalo. Kankuddiremu. Maria yakozesa ssente n'afuna ebitagulibwa na ssente. Kuba yakola atya? Yakozesa ssente mu maaso ga Yesu n'afuna feva. Feva olunaku lumu n'emuleetera ebitagulibwa na ssente. Kuba bwe yali ayasa eccupa ye, teyamanyako nti olunaku lumu muganda we Lazaalo agenda kulwala. Mukyaliyo? Maria wakati mukwasa eccupa ye nti bwe teyakiteekako mu bwongo bwe, tekyalimu nti olunaku lumu waliwo ekyamagero kyagenda okwetaaga nga kyo tekireetebwa ssente. Ye yalina ccupa y'amafuta. Naye nze mbuuza, eccupa ewunya muganda wo ng'alwadde? Eccupa ezuukiza muganda wo ng'afudde? Maria yakozesa ssente n'akakinga attention ya Yesu. Wanji? N'afuna feva mu maaso ga Yesu. Olunaku lumu feva n'ereeta ekyamagero ekitagulibwa na ssente. Manya ntya? Yesu yennyini yabyogera. Bayibuli egamba mu Yokaana essula ey'ekkumi n'emu olunyiri olusooka, Bayibuli egamba bw'eti, kkumi n'emu olusooka, awo waaliwo omuntu ayali omulwadde, Laazaalo w'e Besaniya mu mbuga Mariyamu ne Maliza muganda we mwe baali. Mariyamu oyo ayasiiga Mukama waffe amafuta n'amutaanya ebigere n'enviiri ze. Ye yalina mwannyina Laazaalo yali alwadde. Awo bannyina abo ne bamutumira nga bagamba nti, Mukama waffe laba gw'oyagala alwadde. Naye ye bwe yawulira Yesu n'agamba, kya, obwo obulwadde bwalwadde, si bwakufa. bwebaba nga bebo abakyala bemmanyi obulungi bwabanga yoyo mukyala ayasa chupa ya mafuta bwaba ye Maria ayanziika mafuta nanzitanye ebigezi nga mwannyina yalwadde oyo obulwadde bwalwadde si bwakufa gamba naibantu bwabanga ye mukyalo wa mafuta bwabanga ye mukaza yayasa chupa ye eya sente ayantekamu sente ayerekerezo gitunda najasa nanjinji wako bwaba yoyo nga yalwaziza yayina mwannyina omulwadde bwaba yoyo oyo uwe si wakufa oyina edduka gyosobola okgenda n'ogulayo obutafa waliwo edduka gyogenda n'osasula ne bakuwa lisiti y'obutafa wanji osobola okukozesa sente n'ogula obutafa nuga ne bampeeyo kalisiiti nsasudde bannange kigeza ne nfa waliyo edduka eritunda obutafa naye Yesu yeewuunyisa wulira sitatimenti ye agendi Mariyamu oyo ayasiiga mukama waffe amafuta n'amutanya ebigere bw'abanga y'alina mwannyina akoze atya alwadde oyo uwe si waakufa n'ensonga bagiwadde n'ensonga bagirese si waakufa bagirese ensonga lwaki si waakufa Yesu kyayita obugagga obw'amazima kyekyo sente kyetasobola kugula kyebatatunda mu supamaketi yabaayi wali otegeddeko mbadde nsoma bayibuli olwaleero ne neewuunya era kye nsomye ne kikyusa endowooza yange yonna nze bwe nali sinnalokoka nayina ekibuuzo kinene nnyo ku kugaba n'okusiga nga neewuunya lwaki katonda omugagga ngaaki atusaba ate ke tulina n'akatusaba lwaki atukamula era ndoza ne waliyo kyebuuza kuno gene bannange mukama lwaki yatuleka amukko n'atulekerako ne tussa ku mukka mukama yebaziwe nga neewuunya lwaki katonda ali so interested ne byetuwaayo lwaki abyagala lwaki byalina tebimumala naye ekyo nga sirina kyeyanukula waliwo ekyakyusiza okutegera kwange wali okitegeddeko nti abantu abasinga obungi mu Bayibuli muno abaazuukira baali mu famire ez'abantu abagaba tandika okulowooza ku buli muntu yenna yazuukira ali mu gundi eno okuzuukira kwe kwesigamya ku kugaba eitha maama we yali omugabi oba yennyini nga ye mugabi bonna be tulaba wano ekitegeeza nti tewannabaayo kintu kikwata ku Katonda ng'okugaba famire ya Lazaalo ekimu ku bimuweesa assurance ey'okuzuukira famire ya Lazaalo bagabi baki bagabi bali ku lisiti y'abagabi famire eya Doluka famire ya Doluka ekizuukiza Doluka kugaba yukira ntogera how to tap into the resurrection power how do you tap into it weekwata otya mu maanyi agaleeta okuzuukira famire ya Doluka ekireetera Doluka okuzuukira kugaba ekireetera omusirikale omuroma omwana we Yesu muwonya kugaba kubanga bwe yajja n'asaba Yesu nti nkwegayiridde omwana nga ali bubi n'okufa afudde Yesu yalinga alirakisinga awo ng'alinga atakikole abayudaaya ne badduka emisinde ne bagamba Yesu tukwegayiridde tukwegayiridde oyo kimugwanidde kimukolere kubanga nekkuŋŋaaniro omwami oyo eyali tuzimbira muroma muki muroma bikula bayibuli omuluka ojja mulaba muroma sina muyudaaya muroma naye okugaba kulina amaani Yesu n'asazambi yali agenda okukola byonna n'ayimiriza puroguramu n'ayimiriza crusades yali agendako agenda awonye omwana w'omusajja kubanga abayudaaya balese recommendation nga bagamba nti lwaki oteeka kimukolera n'ekkuŋŋaaniro lyennyini oyo omwami mwobuulirira ye yali tuzimbira luka musanvu bwoba olabyewo luka musanvu emu nnya awo bwe yamala okwogera ebigambo ebyo byonna mubantu na ingire Kapernaum wali womami owe kitongole omuduwe gwe yali ayagala ennyo yali alwadde nga agenda kufa noyo bwe yawulira ebigambo bya Yesu natuma nokutuma atumye butumi natuma bakadde b'Abayudaaya jali nga bamusaba okujja okulokola omuduwe amutaasi mukufa nabo bwe bajja eri Yesu ne bamwegayirira nnyo nga bagamba nti asaanidde gwe okumukolera ekyo lwaki kubanga ayagala nnyo eggwanga lyaffe n'ekkuŋŋaaniro ye yali tuzimbira awo Yesu n'agenda nabo nga gy'oli nti yali akedde nga talina byakkola awo Yesu n'akola atya lwaki agenda nabo sikyawulira lwaki agenze nabo kubanga bano baleese ensonga entuufu lwaki ateekwa okuwonya omwana w'omusajja oyo ayagala eggwanga lyaffe n'ekkuŋŋaaniro lyennyini oyo omwami wadde si mulokole mu Roma naye n'ekkuŋŋaaniro ye yali tuzimbira bayibuli bwega nti mwekwanire emikwano mu mamona atali mutuukirivu bw'aliggwawo babasembeze muziri ezitaggwawo eina point I think there is a point ono omwami yakozesa mamona yakozesa sente kuzimba yeekaalu naye sente tezisobola kuwonya mulenzi gwe mukufa ate era ne bwe yali azikozesa teyakimanyaako nti olunaku lumu agenda kuva mu katyabaga ng'omwana we agenda kufa bye yakola bimutaasa sooka olabe waawonera bamugamba Yesu omusajja oyo asaanidde ekyo bakimukolere kubanga n'ekkuŋŋaaniro ye yali tuzimbira sente bye zitasobola kugula mu katale kati mpulira sente bye zitasobola kugula mu dduuka bw'oziteeka mu mikono gya Yesu zifuuka ezibigula sente bye zitasobola kugula mu supermarket bw'oba ozitadde mu mikono gya Yesu mwana nga tezifuuka ezibireeta ŋŋambako nti amiina mbadde nkuwa abantu abaazuukira nga n'ensonga ezibazuukiza weeziri dooluka bamuwulidde edda erinnya lya mukama lyebazibe omwana wa nnamwandu omwana wa nnamwandu okyamujjukira bassekabaka ekisooka 17 nkulaga famire ezaalimu ebyamagero by'okuzuukira engeri gye tunaatera okusumulula amaanyi g'okuzuukira nkulaga famire ezaalimu ebyamagero ebyokuzuukira naye nga biri attached birina we biva waliwo kozi waliwo ebisimbuka omwana wa nnamwandu tunoonya baazuukira n'ebyabazuukiriza tubitunuulire bassekabaka ekisooka 17 bassekabaka ekisooka 17:17 awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo omwana w'omukazi oyo nnyini nnyumba n'alwala n'endwadde ye n'enyiikira bweti n'atabaamu nate namukka kitegeeza nti n'afa mukazi ki abamanyi bayibuli mweka mweka mukazi kyono namwandu owaawa sikyawulira ayaliisanga ani ayaliisanga Eriya ayawaayo akamere ke akamere akatono ke yali asigazizza era nga bakaterese bakafumbe bakalye ye n'omwana we bwe bamala okkalya baffe kazi nakkiriza mukama omukazi n'arisikinga manyi oluusi ebigambo by'okugaba bannange birimu okurisikinga bw'obanga tosobola kurisikinga tosobola kugaba okugaba okukwata ku katonda okugaba okukwata ku mutima gwa katonda kwe kugaba okurisikinga kazi n'arisikinga akamere n'akawa nabbi ono nabbi n'akalya nabbi ne bamusembeza ne babeera naye waka ne bamulabirira ne bamususa naye nga tebamanyi kigenda bagasa ddi era kigenda bagasa kitya ebbanga lye yamala omukazi ono ng'asuza nabbi ono byalabikanga westi byalabikanga kumanyuunyuuta byalabikanga kubateekako badeni nga tamanyi nabbi ono agenda mugasa ddi yamuwa akamere ko yakalya n'amukolera ekyamagero ky'emmere nyingi omulala waakugoba naganika site emmere wagikola tambulamu naye olw'okuba obulamu buno bwe tutambuliramu challenges za buli lunaku kubanga okuloka tekugjawo challenges era tekuziremesa kujja liba tiriri busanga challenges mwana alwadde kyokka mu maka Eriya mwasula omwana n'alwala omwana n'alwala nnyo n'alwalira ddala n'okufa n'akola atya wulira ekyaliwo tozanyisa maka amaka amagabi famire ezigaba omwana n'alwala n'atabamukka nate olw'18 awo n'agamba Eriya nti nfaayo ki eri ggwe gw'omusajja wa Katonda wajja jendi kunzi jukiza chivichange nukuto mwana wange Elia na mugamba ndi mpo mwana u na mujja mchifubache na musitula na mulinye saa munju yaberangamu na muteka kuchitanda cheje na akabirira mukama ani akaba sichaba ulida ani akaba na akabirira mukama na yogera ndi ayi mukama katonda wange olese ekibi ne kunna mwandu ansuza ngoto mwana we kati mukama ngenda kusulawa umukazi ya ansuza kati ngo mwana wafa nga tugenda tumuzika nganze nzira mwene nyumba nze nabbi omulamba makamu ensula omwana anafa kisoboka gwe mukama laba kijja aba okuta babadde baweddeyo kushalo kuno tekuliko bantu bakodo abataina ke bagaba abataina nabigo basuza abatalirwa kukaabwe mukama kina mwezi nyumba ufune mugotta uliese ekibi kino mukama ne kunna mwandu ansuza kati nze Eliya niende ku ntana nze kenyini Eliya nkwata akachupa kamazi nkamansire mu ntana nze Eliya nkwata ekintu ekivaamu omuka nkiwube bwenti nga kivaamu omuka nze Eliya nga nze nyimba ndi tusimbe fena mukisi ku mmere y'omukazi gye mbadde ndya kati okuziika bwe kuggwa nzireyo mu nyumba y'omukazi nsulemu ng'omwana waafudde mukama gamba bugambi nti onoonyeza ku nsoza ku nsiko uliisi kizibu uliitutya kino ku mukazi akola atya ansuza waakiri gende w'abalala batansuza gye bali nga bo tebandabawo esa ebyo nabyogera omulambo guli luddawa mu kisenge kya waguli gye yasulanga agutadde ku kitanda kwateeko okwebaka kwatadde omulambo nnyini mwana tozanyisanga muntu musizi tozanyisanga muntu mugabi nnyini mwana ali eri wansi muli agamba mu mutima gwe mulimu ekigamba nti bw'atazuukira naawe ng'otambulamu bw'aba nga tazuukire naawe ng'oweta kati Eriya ali n'omulambo gwe afaafaagana nagwo mu kisenge nga zitaliiyo yagamba nakola bye nteekeddwa okukola nakola paati yange nakwana emikwano nga nkozesa mamona wange atali mutuukirivu kati ene essaawa yakungula osubidde ogamba nti amiina Eriya agamba mukama oleese ekibi kino ku nnamwandu ansuza n'akabirira mukama ng'ayogera nti ayi mukama katonda wange oleese ekibi kino ku nnamwandu ansuza ngotta omwana we akimutaddeko muve ku bino ebyammwe ebyokuyita ayita ebbali ndi sitaani yamuse mukama ebazu Eriya tayiseeyise ebbali yagamba katonda omwana gw'omuse erinnya lya mukama libazu Eriya yali mu kasenge alumiriza katonda ndi omwana gw'omukozi otya esala zigiwulirangako okkalira mu katonda n'omukaliramu obwenkaniddaawo oliise ekibi kino nga otta omwana w'omukazi ansuza kati ngene ensulewa gwe wenyini wansindika wa nali ku kagga n'ogamba genda ezerefaasi olabe omukazi nnamwandu akuliisenga nzize wa nakamalawo emyezi mukaaga omukazi emmere yonna gimukolera alya naye kati mukama gwe wagamba nti bw'ogaba omukisa togatta buyinike wamu nagwo kati kino mukama okoze kyaki tuswaleko kino okoze kyaki ate gwogerera ddala w'ensula ate wotta omuntu kukyalo kuno waliyo abantu banyojja esisula nga tebalina ne ke baali bakoze tebandiisanga tebanywesanga wangi esaala ya Eriya ogiwulira nkambwe nnyo sinana gye nali ngiwulidde nze kama ebazibu olwabiri mu olumu ne yeegololera ku mwana emirundi esatu n'akaabirira mukama ng'ayogera nti ayi mukama katonda wange nkwegayiridde obulamu bw'omwana ono bumudde mu mangu obulamu bw'omwana ono bukolebera bumuddemu mukama taata zanya na birala wano w'ensula omwana muzeewo obulamu bw'omwana bumuddemu nate olwabiri mu ebbiri mukama n'awulira eddoboozi lya Eriya obulamu bw'omwana ne bumuddamu nate omwana n'alama. Awo Eliya n'addira omwana n'amuserengesa, n'amuggya mu kisenge, n'amuleeta mu nnyumba, n'amuwa nnyina. Eliya n'ayogera nti, laba omwana wo mulamu. Awo omukazi n'agamba Eliya nti, kaakano mmanyi era ntegedde ng'oli musajja wa Katonda. Ha ha! Aleluya! Ategedde atya? Era ddi? Era ategeeredde ku ki? Wangi? Ekitegeeza akabanga omwana ke yamala nga mufu, omukazi yali alaba musajja wa Setaani. Wangi? Era tewali bukakafu obadde Eliya yali agenda kwongera okusula waawo. Tewali bukakafu. Okuleeta omwana nga mulamu. Omukazi yakonera musambaga nti pa, nkonyeemu. Kati ntegedde nga nsula na musajja wa Mukama. Era ntegedde nti emmere yange tolya ya bwereere. Chayi wange gwe mbadde nkuwa n'emigaati. Ntegedde nti bibadde bigenduuka. Gwe mukazi gwa mpulira kankubulira nawe musajja gwe. Tokoowanga okukola obulungi. Bayibuli egamba tulemenga okuddiriranga mu kukola obulungi. Nti kubanga bwe tulibanga tetuzirise, ebiro bwe biridda tulikungula. Waliwo ebintu ebyokola nga tomanyi na ddi lw'olikifunamu. Tomanyi na bw'olikikungulamu. Tomanyi kigenda kudda kitya. Kiri kugasa kitya. Naye mwana wange, ng'atokyekoledde. Ebintu ebyolowooza nti obikoledde balala, obeera obyekoledde. Omukazi ono, mukusuza Eliya. Eliya mukulyanga emigaati gye, chayi. Tiyamanyaako nti waliwo olunaku lwagenda omwetaaga. Basibo ne banyabo, waliwo kyempita okweterekera obuyambi obuli kugasa mu biro ebyokubwetaaga. Sometimes ebintu ebyo bye tukola, tulowooza nti tubikolera balala, naye bimala ne bikyuka ne bituddira. Ebintu byonna by'okola mu nnyumba ya Katonda, amazima gali bwe gati, obeera tobikoledde Katonda, obeera obyekoledde. Kubeera ng'era ku nkomerero, bigenda kukyuka bikuddire. Omugga bwe guba gukulukusa amazzi gaagwo nga gugatwala mu nnyanja, kyangu nnyo okulowooza nti gugawadde ennyanja. Naye singa gweyongera ne gunoonyereza, gwalizudde nti amazzi ge gamu agagenda mu nnyanja ekiro mu matumbi budde ge ga evaporating, ne gakola evaporation, ne galinnya ne gagenda mu bbanga, ne gakolayo ebire, ebire ne bifuuka enkuba, enkuba n'etonnya mu migga, nejjuza emigga, ne giddamu ne gyeyagala. Ebintu by'okolera Katonda, kyangu nnyo okulowooza nti bya Katonda, naye ng'obyekoledde. Kozi nabawaako olugero olw'abaana babiri, taata waabwe ayagenda ku kyeyo okupakasa, n'asinzira ku kyeyo n'abaweereza ssente abatabani babiri bamuzimbira ennyumba. Olugero lwo kyalujjukira? Omutabani omu n'akwata ssente ze baamuweereza n'azikozesa bulungi nnyo, kubanga yagula buli kintu kyonna nga kituufu. N'agula omusenyu nga mutuufu, n'agula seminti nga mutuufu, n'agula emiti nga mituufu, n'agula amatafaali agatali ga bikonwa nga matuufu, amabaati matuufu, buli kantu kona n'akakola bulungi ng'alowooza azimba nnyumba ya kitaawe. Era nga manyi taata bw'alidda agenda kunneebaza nti mutabani weebala okunzimbira ennyumba. Omutabani owookubiri ye yali mukyupuzi, n'akwata sente zonna ze baamuwa n'ateeka ku mumwa, n'akwatako obusente obutonotono n'agula amatafaali nga gaabikonwa, omusenyu gwa bbumba, seminti wa vvu, ono gwe batunda layisi, buli kintu kyonna n'akikyupula n'azimba ennyumba nga gizimbisa seminti wa bbumba, omusenyu gwa bbumba, seminti wa vvu, n'agiyimirizaawo, n'agisereka, n'afuna akapulasita akalungi, n'agikuba akapulasita, n'asiga akalangi nga kalungi, naye nga munda ennyumba ya kicupuli. Taata n'abawandikira ebbaluwa n'abaga nti, baana bange ennyumba zituuseewa. Nabo ne bamuwandikira nga buli omu agamba, taata ennyumba zaawedde bulungi era zaayitiridde, era tulinda lunaku lw'olidda tukulage ku nnyumba ze twazimba. Nga bonna boogera bifaanagana. Taata n'ali nnyonyi n'adda ku butaka. Bwe yatuuka, abaana be ne bamusanyukira. Omutoyi yasooka ayali yazimba ennyumba ennungi, n'amugamba, taata gwandyagadde tugende nkulaga ennyumba gye nazimba mu ssente ze waweereza. Ennyumba yo bambi ng'awulira ayagala omwebaza, ayagala bamwebaza olw'okuzimba ennyumba ya taata we. Naga ntuwala mutabani. Na mutuwala kunyumba bagenda bonna basatu. Abatabani babiri ne tata. Na mugamba tata nyumba yeyo. Sende zonazi wampereza naziteko oku. Tata nalabe nyumba na ajagala. Naga ni mutabani wero dani. Wazimbe nyumba. Nyumba nga nunji. Uwebali ukubiru umwesigwa. E nyumba wajizimba bulungi mutabani. Uwebali. Mutabani chino nalisi chukugamba anga. E nyumba yo. Yo wazimba. Si yange. Nyumba yo. E nyumba. Nyumba yo. Wazimba njuyo. Saya gara chuku gambi dao, neyo. Mutabani nagwa wansini yeye anza. Omutabani omukuru yaliwo. Na ulianga nomusulo kumuita mumpale. Kubanga yamanye ichigendo ukudako. Tata nabu zandi, tugenendo za kuyiyo. Eri saidi chinti eri eri. Eyo. Nebagendo jira mbulanga, nyinga ulia nebigere tebigenda. Kubaya liyama nye nyumba ya tata. Tata agenda muwa buwika appreciation package. Ya tekeyo. Nibatuka kunyumba. Mama nyavo ngomwana ya chupuleri. Karanji kunguruko kake kaliko na yebila labi nanga bichupuli. Bulichimiche na ya chukula ya gula shalaisi atechivi. Kubidida ya linga kubidida nziji kubidida madidisa kubidida. Bulichintu kubidida. Nibatuka yu naga tata. Nyumba yeyo. Mwamuga yeyo ndiye. Yeyo wazimba msendeze na weleza. Ndiye. Yeyo wazimba ndiye. Okay. It's alright. Saya kala kuga ambilao. Nenze buligwe na weleza sente. Mwenana pa weleza sente nga zen kana ankana. Buligwe na weleza sente. Azimbe nju. Enyumba jiyali azimba yali iye. Katunawe umotava ni? Eyo. Yenjuyo. Evi yenge yenge nebijia mumazo. Kunyumba jeye koledeji. Jeye zimbide. Ya zimba aluoza. Ndi azimba ya tata. Kumba azimba njuye. Murokole. Enyumba jo zimba yyo. Murokole. Enyumba jo zimba yyo. Buri chintu chona chokole na katonda. Buri chintu chona chokole mu nyumba ya katonda. Olowooza ndio chikole na katonda. Niyo li mucheekolera. Oli mucheekolera. Buri chokola. Ngo chikole na katonda. Oli mucheekolera. Kubanga kunkomero. Chikenda kuchuka. Nga chicho. Namba konti amena. Na muandu. Biyali aliseria. Teyamanya konti alimukuma nabbi munjuye. Agendo mutasa kuruna kuruwa kabi. Enyumba jiyali azimba yali iye. Namba konti amen. Omukazi omusunamu mchamu jukira. Omusunemu. Mumu jukira. Yakulachi. Yasembe zerisa. Na muange mereye. Na aliange mereye. Na ata komao. Na gamba bawe nti wateke tumusajia tumuwe bedroomu. Tumuteremu chitanda, tumuteremu meza, tumuteremu liaketa kisa mchisengi. Uwe wazi mukama, uruwa bawe, uruwa msaji ategeira, msaji ateka tu, kubati ya wakanya. Nakanti ubikole. Omukazi nasu za nabi mumakage. Sende yali azirina, influence yali ajirina, yali wero connected, nenga mbula muwe mulimwe cha mulema, eranga ya chivana ko, ya chisabida na chipowa, chali cha kuzala mwana. Na binaga ni mukazi gwe, otusuziza, notulisa, ebanga nino liona. Janguwa nukulagulideko. Na mulagulideko mwana. Kulagulideko mwana. Mkazi nagana bitobango nimba. Zingaba nimbi ya ichimala. Nga ntaide mchibuga chino. Ani hata asize mafuta. Waje situte kapale kange kasa bida. Ademu ya unyo mlimbe mwagu ingiziza mwoku sabira obo pale. Bantuba sabira katibu lichidamu. Bupale. Bichibu lega. Stokisi. Blawuzi. Bikopo. So wani kanisa katiba zilinga mulago manyi mulago josange byebintu modolo yonga bijjudde singane binika flasika kati abantu bajja mu kanisa n'ebivera ibivera n'utamanya biki biri mu mulimu ettaka lya poloti guno omulembe obulokole mwabutadde ku style nzibu nyokati takalia polodi uluza kavera kavera uluza msuluga msumba lili wano ntierichi lili wano kwate mwomo kono kabana kena kavuyo ketulimu tekaogereke bichupa bya amazi bidomola style nyingi nyokata mukama ebazi na echi gambo cha Katonda chijja kusigalanga kye kifuga ebintu ebibyo na mulinya lya Yesu. Vanga Bible kandi eguru n'ensi biligwawo naye ekigambo kyange tekikola kitya. Mukama ajja kira birango kitokereza. Era Bible kyogera kandi kirina amaanyi. Kitala n'okusala kisala. Kisinga n'ekitala ekyobojja obubiri. Bonobo oyina ekigambo waliwo ebintu by'oteetaaga. Bonofuna ekigambo togenda kweteeka ttaka lya poloti mu kaveera. Gwe wenyini ojja kukwata ekigambo kitwale mu poloti ogenda oyimirirewo. Ogenda nti ndagula kalina wano mu linnya lya Yesu. Nambako nti amina. Erisa bwe amala okulagulira ku mukazi omusunemu. Omukazi afuna olubuto ku myaka egy'obukadde. Omukazi azaala omwana. Erisa ayongera okubeera mu makaago. Thank God nti omukazi teyagoba Erisa. Kubanga singa yamugoba wangi olunaku olw'okumwetaaga lwalituuse nga teyamugoba. Thank God nti yamulekawo. Munange liba tiriri busa mu bassekabaka ekyokubiri nnya olunyirindo za 18. Ng'omwana ayazaalibwa mu ngeri ey'ekyamagero. Omwana nga talwala. Omwana yatandika mpola mpola. Ng'agenda manya ewa kitaawe mu bajjiro. Ng'agamba kitaawe manya omutwe gwange omutwe gwange. Omutwe gwange omutwe gwange. Taata we ng'agamba omutwe gwo ogukoze ki? Nti omutwe gwange omutwe gwange. Taata ng'agamba nti waayi. Kiki ekigenda mu maaso? Omutwe gwange omutwe gwange bitegeeza kigenda ewa nnyoko. Manyiwa atata vega nyama angu. Tio mtuwego angu mtuwego angu. Mtuwego angu mtuwego angu. Mtuwego angu mtuwego angu. Boya tuke wanyi na ndio mtuwego angu mtuwego angu. Omwana no ya siva o. Jiyakomo kukiru mtuwego angu. Jiyakomo kuruwala. Ero kukakana. Omwana angafa. Mwana wachamagero. Na ya kuzadia. Si chaba ulida. Mwana wa chamagero na yako zaadia. Kambu zeye chubuzu. Ebi ama geru bivawa. Ebi ama geru bivawa. Mwana wa chamagero afudde. Ebi ama geru virumbibwa. Si chaba ulida. Ebi ama geru virumbibwa. Ni wabawe chivise. Chukirize ganyenti ye. Chama geru chirumbidwa. E chama geru chifudde. Na yevo obo manyije wachijia. Ngocha jukira yo. Echama gero chochijia kuzukira mwini nyari ya Yesu. Kama ni amina. Evi chita. Evi chirumba. Tevivule ngao. Na yevo obo chari in touch with the source. In touch with where you got it. You will recover it. Obo chari in touch. Neri je wachijia. Chijia kuda. Ikisingo kubecha akabi. Abana bakatonda banji nyo. Ebya magero biyabwe. Tebachari in touch. Neri jebabijia. Tewadika. Aba mbabifuna. Nebava kumukama. Aba mbabifuna. Nebava mchachi. Aba mbabifuna. Yachifuna lwa kusaba. Tacha asaba. Yachifuna lwa kuwayo. Tacha wayo. Yachifuna lwa kuwachi mcha kumi. Ebya biyera bida. Yasura deri. Bobange echa magero. Tocha alina nkwaso neri jiwachijia. Oruna kurechina afa. Toli chizukiza. Bible ye gamba. Omwano uruwa afa. Omukazi omusunemu. Eh? Na gandhi. Mwamulara ya afa. Si wange. O wange. Ayansa bido okumufu na asula wange. Osubido gamadi amen. Wadetali iwe sawe no yagenze kurusozi. Kola kurusedi na counseling. Na ye. Omwana wange mwagala. Bible gano mukazi nga anaza mwana bulungi nnyo nga amuteeka mu kisenge kya Elisa. Amutadde mu kyani? Yanaza akalambo bulungi nnyo. Akalambo k'omwana. Yakanaza bulungi nnyo n'akazinga mu bugoye. Omukazi oli yayina ennyumba nga nnene nnyo bannange. Naye teyateeka mwana walala. N'aketeka bulungi nnyo, n'alinnya amadaala, n'agula ekisenge, n'abikula bulangiti ya Elisa naga nti awo jjo kasanga. Bwoba tokazuukiza naawe tojja gisulamu. N'alyoka afuluma n'akwata endogoyi n'agenda ku lusozi amutegeeze. N'amugamba, ssebo, wali onsabira omwana n'agamba. Saagala byakunnimbalimba kumbuzaabuza. Ekiva eri Mukama kiraba omukisa. Mukama agaba omukisa, tagatta mu buyinike, obuyinike buzze butya. N'amubuuza, omwana afudde, n'agala tobuuza, ate n'alize wano. Erisa yalina abantu abalala be yali akolako ku ssaawa eno. Bannange tozanyisa muntu mugabi. Omugabi! Omugabi! Era mwemwe na mwena berogoza logoza. Era mama fe tebatulaba. Mama tebatulaba. Imanyiwe mbelaba vayinawo. Ebyo tekyatandise eggulo mukwano. Kiveeko kitebo ti. Kite. Kite munnange tekyatandise eggulo. Erisa n'alyoka alekawo abantu bonna be yali akola counseling n'agamba nti talk to you later. Bwe mulaba sikomyewo, mumanya budde bunzibyeko, munadda enkya. N'alyoka akwata endogo yagende waka ewali akalambo. Simanyi owulira? Ogamba yawumula. Yawumula. He, Bayibuli egamba etya? Kandisome nga tetunnasaba. Siba Ssekabaka ekyokubiri. Esuula nnya. Olunyiriri luzala 18. Ba Ssekabaka ekyokubiri. Nnya. Gwe nno wulira. Ba Ssekabaka ekyokubiri. Nnya. Olunyiriri. Lwa 18. Nnya. 18. Aha. Lugira lutya. Awo omwana bwe yakula olunaku lwali lumu n'afuluma n'agenda ewa kitaawe kawungeezi n'agamba kitaawe nti omutwe gwange omutwe gwange. N'agamba omuddu we nti musitula omutwala eri nnyina. Awo bwe yamutwala okumutuusa eri nnyina n'atula ku mavivi ge okutuusa mu ttuntu n'alyoka afa. Aha. Omukazi n'alinnya n'amugalamiza ku kitanda ky'omusajja wa Katonda n'amuggalira oluggi n'afuluma. Tayina na gwe yabikira. N'ayita bba. N'amugamba nti nkwegayiridde empeereza omu ku baddubo n'emu ku ndogoyi zo ŋŋende embiro eri omusajja wa Katonda nkomawo. Bbaawe teyamubikira. Ye yamanya nti oba nnyina Erisa awaka. Omwana wange tafa. Bw'ebanga Erisa asula wange. Abaye, let's talk business. Omukazi ne bbaawe teyamubikira. Yamugamba muweereza ndogoyi. Mpeereza ku ndogoyi eyo. Ompe n'omuddo mwagivuga waliwo wendaga mangu nkomawo. Naye ng'omwana mufu. Omwana muki? Omwana olwafa. Ye yasitula mwana ng'ateeka ku kitanda kya Erisa. Mulinga agamba. Bwe kiba ng'azuukiza abaana asula wange. Owange tafa. Ne bw'aba alibize kwenkana wa. Eyo yagenze ku lusozi ng'asabira abantu. Abisaze kubanga omwana wange n'afiira ddala ayina kunoonya walala ew'okusula. Kama ibazibe. Saagala kulwisaayo ebyaliwo byonna ojja kubyesomera naye olw'asatu mu ebbiri lugamba awo Erisa bwe yayingira mu nnyumba laba omwana ng'afudde era ng'agalamidde ku kitanda kye awo n'ayingira ne yeggalira naye bombi n'asaba n'asaba Mukama n'alinnya n'agalamira ku mwana n'ateeka akamwa ku kamwa. Bannange, bannange, omuntu akusuza nga akozesa kwegamba luno luba lutalo lwennyini kubanga naawe obeera okimanyi nti omwana bw'afiira ddala ebyensula byonoonese. Kakati sooka owulira ekika ky'essaala Erisa z'asaba. Enesaala wali ogirabyeko n'osanga Musumba Kiganda ng'asaba essaala modolo eno okomawo mu kyaki. Nga yebaka ku mulambo bwabwegololyako bwasituka bwagira bwati. Toyinza okuntambuza ekibuga kino kyonna n'ogamba nti oyo nabbi wa bulimba. Oli omusumba kamba buulire musumba. Nze nalabira ddala n'amaaso gange. Namulingiza mu kadirisa nga mulingiza nga omulambo bwagira bwagwebakako bwati. Bwe yagira nga n'ayimira n'agira bwati okugulu. Eyo sala ya kikaaki. Oyo nabbi wa bulimba yennyini awedde emirimu. Ye bannange bw'otambuza nze. Omuntu akusuza. Ngoina chomufunako. Akozesa. Ulira. n'alinya n'agalamira ku mwana n'ateeka akamwa ku kamwa n'ateeka akamwa ku kamwa ke n'amaaso ku maaso ge n'emikono gye ku mikono gye ne yeegololera ku ye kati kuba akafaananyi olina mu kadirisa w'omulengerera wangi kuba akafaananyi mu abalokole b'e Kampala abatoogerera bwereere nga nabbi omulengera olina omulabira mu kamooli ali ku mulambo akamwa kali ku kamwa ennyindo eri ku nnyindo eriiso liri ku liiso emikono giri ku mikono ate nga yeegolodde ati ayi mukama ayi mukama yeroga waliwo ekikyamuwa omuntu ayeekwanira emikwano ng'akozesa mamona we oli gwe baatugambye atali mutuukirivu omutyanga kubanga ene saara tewali walala we batugamba erisa gye yagisabira okujjako ew'omukazi amuliisa era amusuza olina kyobikkulirwa ekyaddako tekyali kirala awo n'akomawo ng'atambula mu nnyumba omulundi ogumu eruuyi n'eruuyi n'omulundi ogumu eruuyi n'eruuyi n'alinya neyeegololera neyeegololera ku mwana era amuzzeeko aba yagira nga n'atambulira nakkirira eri wansi w'amadaala mu luggya kutula omwoyo gw'okufa n'adda n'agwebakako banne kino ekyamagero kyakozesa erisa kwegamba yaliko oba bagiyita point of what point of no return kama mbaya mbaya kirina kubaawo by all means ngagamba mukama zanya na birala tozanya na mwana wa mukazi ono tozanya na mwana waani bannange ffenna tuli bantu bannange ffenna tuli balokole bannange ffenna tuli mu kyaki bannange ffenna twalokoka naye waliyo abantu abamu ng'ebintu byabwe tebimala gazanyirwako oba okiwulidde gambako nti amiina mu bulokole wano we tuli waliyo ebintu ebimu nga ne yesu yennyini ayima mu ggulu ng'alaba bizinensi yeegenda okufa n'agamba kitaffe agataataata ekyo tekisoboka bizinensi y'omukazi oyo erina kuddawo abamubbye balina omusasula abo abamuli azaamaanyiza balina omuddiza ssente ze oyo omukazi yayimirizaawo ekyaki oyo omusajja yayimirizaawo ekintu gundi oyo omukazi yayimirizaawo radio program oyo yagira bw'ati yakola bw'ati gye bali era